0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bibɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ m na wɔtwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kiri sɛ wɔhene ɛnti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdorɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdorɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Wakana pamuo. Senia na semtia. Oh, when you try, I do so. Wabaya wusa. Abano, wakana pamuo. Senia na semtio. When you try, I do so. Wabaya wusa. Sika Samno.

ministry agene ma bo yoma yesu ba mama mari kuru wa se ayaya eya no bi ti ase so me kakasa poforo.

ye kakra bible na se akodi abia ni wa betumi ati wo tre ni ni wo se tachira na bi oba sori ati awo yesu se oba bu ni fo wo de wo atu wi ase nyame so wo ni wi ase nyame come to jesus jesus is calling you minya se wi ame temro fo pa ka meka mro fo ni bi achira oba ka bi achira wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso wo se peja wurade Yari kasiya, wani da wuro kom. Mi yasi mi na ntse. Wani ni waburo mpawa yari ya kutu nso. Ayana sabe ni ni pansam. Ni ukuru nsam, ni uyire nsam. Eh, ewe wura de nsam. Oh! Eba yiye. Sabi etie bia. Aka wuda ba ku pa mu afri mi afia. Ye watchro na no watchro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria Akabi.

0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Me ni Yesu atna. Me ni na. Sa ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wunti me nto. Yet me at the end of the year,

0: ni yenia menu mi edu ah nan ka ya yira aso senye yesu majana
1: senye yesu majana
0: nan ka yetina ile someone sani ama me wani yenia ah mi tibe to menu mbako etia ben na me wa anya

se adena ni panko ade e wa de fri na kuma munyina se mama ya ma ni po unipana sanity samesa suni bisubanso